0: I'm 7. Eh say 14 te 140 cities. Otro ni nyina bo ni nyina wiya. Enu hunu.
1: Enu hunu ni edutor.
0: Odofo.
1: Eh edio.
0: Se politics na wo mu no. Wo hwe na hawa twon ho. Adwuma na wo mu ho no. Baabia wo no, wan hwe obi betimi adisika hye wo. Ni pa twon hwe yie. Twon ho. Entina woma be mane mo se de omo bo abaya no wan hweye da ko be kum ye nyankopa aka bo mu no
1: meli fa bia anti tsim titina ho ne wu
0: na
1: ho ne new dem
0: ya
1: so ne ya bo shi wa en sori bio
0: na bibia ye ya so wako ka che mo so so fu pani no ya de okay we my time e busumi we ne ya konchinte Emeri hwe na mene na kasa.
1: Eni brisem no.
0: O kan wie ya oye. Waja yi o.
1: Hwan ye jai?
0: Na ayi no. Wa o kan wie, o kan chee sofo ni wie. O ko e na na ono sofo ma me no aba. E we se papa na na e di asem no aye aye. O de ba asem. Men fi omo. Omo de bia wo to ano omo hawa dwin sa. Omo konkro omo ja akro omo nyai. Mi wa de o kan chee onya
1: sa. Nya sa na o kan chee o. Tana na wuntumi nka de waken enche nipa no.
0: Aha. Enti nipa.
1: Na so beti masi ni gina ya wasi.
0: Aha, enti nipa. Nipa no. Nipa. Me se wo mutumi ya nyankopon wa ma nyankopon.
1: Omo boy.
0: Wa anum ni this way ene ne pa no.
1: Sa pictorial evidence we ahu. Wudi nyankopon asem no emaye no. Se obi ti a obefa ntize o. Ase esri. But the thing is deep.
0: How?
1: Of how we hear this, I know.
0: What's in the porch?
1: I'm me. I feel the matter. See, I'm some nasty you. Sir, nyam ko pon some scripture now. Would you chop it at chairman?
0: What's
1: in on me? Matia see.
0: Eti, aye aye, na nipa kula wu
1: se nipa nyanka sa.
0: Nipa nya. Ah, aye aye, na nyanku pon. Aye, Bible ni timi chua se. Nyanku pon nuno
1: ne hu wana kumbe mo anga sa keke u na kumbe mo.
0: That is yaru kula ye. Odi ya unti. Ah, abofo no wo. No amuti kuhu, nyakopo so mo kuhu ah. They were poisson chisi.
1: Hey, Edino.
0: Ah, na sound be na ekos wo papa we.
1: Eja na boko de.
0: Eja na boko de.
1: Eja we de yi sa.
0: Ah, eja we de uti. Ah,
1: so. Ni panyo. Wo fa ukan sem ni se ya ho. Me si sei no na me ama mate ase. Ni pa yenyo.
0: Se. What me aye nyankopon dia man aye ne ya wodim afedi won tumi kan kira mo fo
1: e she na komem
0: she na komem na awi no the whole night ewrade anna ah
1: afa nyankopon shaw no shaw bio
0: nye
1: nipa nye o
0: dia wono wo kan na no wo boa
1: o mini bibi different kra nipa ye nye o wo fa
0: wo bi ba wo yare ye ko kolebu Mami a wadi ni mpeni mfie so ne baba akopɛ. Ɛna wo frɛ akwara no kura papa wuntu wo frɛ akwara no papa nua.
1: Okay.
0: Ah wo yesikani. Ɛna wo se papa se ni se na to me. Ntika wadi kemenya bibi kakra. Na ka me fɛ wo. Oh da bi fɛ obi a me a to. Me ma boys na ko send you scan.
1: Okay.
0: What dem be ko send? Dem be ko send the whole day.
1: Oh.
0: Enti wo fa
1: wo mana mani se ba bi ye.
0: Na one we baby.
1: No, we're ready. Now for how many minutes
0: in Adia chin na kwara na wu.
1: Jesus.
0: Sin uni patie. Nti lumba si ya no sare kwa. Me you know.
1: Nti wo fa sa papa no. Sa ma no
0: be ka. Wasi susu ma ni pesu. E na dao.
1: And cre. Ah, me ka wasi susu ma ni pans and sna dao ze bibi.
0: Ah, ni pesu. The way ye is the fear.
1: Okay. Yen su. That means ye su brino. Aha.
0: Susu.
1: Kara zi o. Susu meni pa so nadao. Ah. Una waka.
0: Ah.
1: Nipe su.
0: Nadao.
1: Oh. And then amati word mente ye. Oh, okay.
0: Susu.
1: Okay.
0: Ah. Ye wobi wa. O chena dia. Wenim wano. O timi dia dia ni se. No de ko. On kamedas.
1: I be put it off adding. Just an any answer.
0: amfa no ofi sɛ

And now you have mamre kakra nyame asem wo mamre wo bibia bi wo because this man is full of wisdom sir eto dia de na na wotwe nimu sa no nsem bi ni nam sa na ne de na bana wa beke kan de sesu oka